0: Yaba. Ino manda ino, ya. Bintu nivo taikana taikana. Bintu suvo patinya bino bino. Ya, ishua. Chirufya. Iwe chichi.
1: Mukwai.
0: Ngati muntu oita msanga msanga mawera. Osatika chelelelo ni pa social media pa ma Facebook. Kuni chinji kansi.
1: No baba jele mrefa nde chiteni. Shero ni shumule njitira kwa tirubudi hai?
0: Nilipa ulendo. Nukwea kumkwala. So ni parking lane ni vofu ni kila msanga msanga please. Na
1: papa jele, chani mulipa ulendo mrefa kumkwala. Mwansha. Ba jele. Last time tu alira ndepo fea kunkwana na tidyo ndepo anga kunke one day. Nishi nishi munchira.
0: Ni nkani ya madoda tukuyo jia. Tika jia basi tika wele.
1: Vajira, I don't care if ya madoda mlera ndepo. Na tine kunchwala nga tamwansende na mwata mwaeko. He? Ni vishe fea mekumona mkunchwala every year. Every year February nga yafika fye Zambia kutenta. Nchwala hapa ni ponsi nchwala. Abantu wafurungala. Zambia, seba pa stand still.
0: Yai, nisie, nikajie, nikayojie, kuye vani ngashite vya kine, nipa kupeze.
1: Alaba, jele nde mikonka, tapa ishashale nde mikonka. Nga mabere mkonka kunchwala, ndefo kia ya mwana na
0: ini. Maona, lomba mwaya kuvya kine.
1: Nazitapane kumwala, aba, mwaba mkoni, mwaba mkoni mwalichenjela sana. Mwana wana kwa tinadishishita, nalifufutate, nde mikonka, nde konka, tapa nishire shala. Otherwise, tapare kumlea na imwewe.
0: Kani mkolo mlakoni, mwemba wakantwe. Shito nibebesha. Ish.